Yes, now we won't send you. Now for not to talk, we won't now send you. Send you move you do, but aye, kakra. Nketin kitwe bi bon aba nkakrankakra ni nia na ye koye ni afen so dia toso bi unu ye hia emotional support ama nkwala na ye hwe omo no e ma akwala ne renho se ye bi owo sa ti bi ani e ma akwala ne enkan cha akwala ne se we ye papa sin wa na we hu onfa so sin ye hia emotional support ama nkwa no do akwala ne se dia wo nkwa o mbe 3-4 do ne se dia wo do obi anu ti ye ne se dia wo ti obi anu ma we ni nko no ho ye bibia ma no pepepe enyi no enyi wani ma no enyi ne totwene se bia ono dia wo di ni si wa wo we gae no ubekwa ansa no aba abehwe no da bi esa na e ma nkwala ne reho nti u treat ni sa na ofelis ono nso o kanipa ho u treat ni sa e ma ono na ni je e ma ono nso hu se o bebi amaba no ebusua yi obi a adome bebi amaba no obi enyi mi totwene de to su biem no eye maame fo ni aba time fo ni papa fo ni obi o hwe akwala no unyi arrest mpem bebre because ye hwe nkola ni ye nya adaje nda because ube ye anopa die uwe ya na uye wiya die uwe ya na uye nyumre die u sinye ma u siye siye dem uye senti u nya time na wankasa u mfe nje wa home ye si wankasa ansu nya time ma hon inti obi wa hoi busi ya fu obi wa hoi bia une papa na ye hwe no u sister bi wa hoi ma ami bi wa mani so umu e bia na watine umu kakra oda e ma won so won sisi won so e ma body ni e fine e ma wa dwin ni obi bi aye fine we tumi akoto ahwa akola nsu be hu se ye nda obi wo hokor o se me ameye uhia help uhia obi obeboa e wo wade yem e bi wa no pa we wie e wie na watene omu kakra obi wo ha na wa hwe na ma ana oba na nkasa nso da na wa nkasa nso wada uhia sa anya sa obi wo ho a woni ni nche adwuma no e bi wa no pa no me ye ne dua ni wie wie won so ye wa bua wa ka che ni pa na ma na bua won kwa wo ya wo bebre ena de to so bi om uhu bi bi wa akola ne ho a e bi a won hu se ni ba bi ne hunam no ni don peni ma ye din ana se won hu bi bi wa akola ne ho ent na ho Faniko hospital ten tem their friend early intervention Faniko ne nhwema because utna ho abun se na de ko na ye keteketin ababe ye kese afedi obun se o minimum ka mede ne koy enso na catch into nya hu bibi wa akra ne wa na wa start tem de ne ko say bia ni movement na o sha o first na ni movement na bia na otumi tu ne nan ka otumi ma ne nsa so ana otumi obi body di otumi dane ne ho but won sa afedi e preocupe obi body di a otumi ma ne nsa so timi nye saa niema na first utimi ye na na chese ibia bibi fufra bem into the nebeko hospital akwa kuma apu mdinfo no doctors and nurses ne shua munu waka cho mso first na mebe utimi peja nisa onu watumi sori jina ho utimi tina sisi ya die utimi nye ni nyamidini jina ho kwa na nenayin onpeso odibesi yo no ma cheke na ma na ya chese obia wene ye ni inti ibia sedi ya odene tina ho no sedi ya odene jina ho na na akunyana odene teso na enye na ya sasama but uhu ament na wonka so webe ye me ame ni se me ame twetwe no da bi enye sa de toso bi me nche nkola no munye independent ma akola ni ntumi nye bibi ono nka sabetimi aye e bia paper ni pencil bi ana color bi ana odia ma no se on draw bibi e bi obedro kraman wadro ejam obedro apple obedro tomatoes ni nia na wo tra akola no na ye na eboa no eboa no wona disue mu na eboa no ebia wo de amani se drawway na o draw ebia wo de amani se on drawway obi wo kwa amani paper ni pencil no betimi I asin sign se de ankwala ni sin sign e finish scribbling no no scribble ni nia e ma ankwala ni ni gi eboa no ebi ntwo nsa no anka sa ho ko betimi aka cho so ma me pen ni pen eraser na na crayon na menye scribbling ni ma de to so bi uno yempe ekuoku a omo bua sa nkola wetu se se dia yoa e bua ba time phone ube pe sabi ebia ngo sa na ekuoku bi ebia bi wa soi me bi wo ba ebia enye ferie
unye pisana na odo nwa kodon mu ebi ende ye ye health ye ye ebi ye ye apomudin en chere amankola nse de ye ba ye be chere anase ebi omo ye bibia amankola no u batan odo hu dombia eboa wankasa

0: ade ami ye nye edo ha obebre mi
1: na oye
0: na oye dia ande reason no le se
1: ni ya mi o mo nyansa
0: o mo wadwen ni nyansa
1: o mo wadwen ni nyansa ti wade a wo ya ni bi se nye na
0: ni se nye o si o nya me beye
1: enye fine
0: o ya be si si great anum sa se o kidney o ya ko si aso dem so ko bom pa ehire baba nya me be sa o ya ye na o pa chese
1: na o pa so ba ni
0: sa adwen na nya me de ma no anyu so
1: when you
0: so won adwen no so na ma e different from amoa
1: na no correct
0: nipa your frontal cortex and the reasoning in the BBM and my different from one abua oba ha opam na ha oba saba
1: ugbo no kura no oba
0: ah mami enti ye momoden na e ma adwene nya adwuma na ye hwe ho ye
1: ano kura abi sia ne bia ho nya pa
2: omo nya de
3: oh, I feel my breath. Baba, mami for what?
2: Mami kia, asuma mami kia, mami kia.
3: Ne mami so answer me.
2: Eye, kengema.
3: Na niye kumi kura ni se. Meti tati akuma kuro. Nensu debi ame kwa kupana ye. Eko domo obaye busu ya peni. Mi ame na mua. Meti muhuse mi beti, eye kumi. Aswa jane.

ani abuche ni etia no anya sa mamu mese sa na chese ni sa emi bi na yasuri chamu ani sa fo mi no bi ba ni cheno amu kusa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yasu bi sa won sa moje ni sa metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jiji o sa hu betu mi aye ena yasu tini ni sa what they come when it's your own sa ha sani amuche di etia no muche di enye mungkwa enye sa mamu mesi ya wano huna di amunumuha hey adi antisumpo.